0: Di sana Devan, di sini Kanjar. Di tengah-tengahnya ada Dalang. Yang satu kurang tampan, yang satunya kurang ajar, tapi mereka tetap riang. Ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang. Selamat datang di Skema Sketsa Drama.
1: Selamat datang kembali di Skema
2: Sketsa Drama.
1: Setelah kita tadi mendengarkan kalau syarat untuk jadi chef di Krusty Krab adalah untuk SpongeBob mencari sebuah spatula spesial. Akankah SpongeBob menemukan spatula spesial itu? Kita dengarkan di part terakhir di Skema
2: Sketsa Drama.
3: Aku siap.
4: Loh?
3: Aku siap.
4: SpongeBob?
3: Patrick, kenapa kamu masih di sini?
4: Kenapa kamu balik lagi? Kamu ditolak.